karana ki arangi nui e tui o nei karana karana ki a baba tuanaku e tā aktua ki nei. E ra rau tata boi a ngā tangata e butangari ki e butanga tau i rā. E ra bai eitara ku pumata ngata ne ngarongo ki ngā au tapu a tauri mātea ki a re ue i whiti, whiti maitara. Ki te tangi o tūtu, tangi moke moke, tangi manawa aru ka tauri. Tangi ai o ai ne pūte hui, pūte ai o keiro na keiro ro ke waho keiro tō. Pūte ai o keiro na tātou katoara whiti whanau, tau mai te mauri.